0: nyame kokroko ono ara na yenene nam anawo nyame dada
1: 97.1
0: nyame bata pe na yenene nam onyane awufu ono ara na yenene nam.